Mitumbo mea minde mea kabu venga makombe mwana ngoto di rumba di matoka mkoko na mboka makede nguma puma na machene ruba ngambo. Titanjambi, titanjambi, titanjambi, na siya kebuka mapanga ke makina kuti tambina minyambe chimine kekubina kuchamina.

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramanira sirna subuka awe kampanje sono. Oji sakti uimuhu. Nanging natan kecawake deneke kang sirna subuka. Yoyo mumungkara tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe haru haru rekekanan budinia. Iya, mangke maneh kang kawinur sida carita.